0: Okay, sa bɛ mɛkɔ ahoma no so na agya wo so waba so bi yane okay producer hello salo 3220835 0322083582 okay hello
1: hello ɔgɔrɔ
0: ɔgɔrɔ na nkasa ni
1: ɔgɔrɔ baako
0: mo sɛyɛ
1: yellow
0: card o sɛyi ɛna mɛ
1: sɔwɔ
0: yellow card
1: Mesimo
0: show yellow card abi
1: tapayiri tapayiri. Aha. Ade ade me wu so abobidi. O ti na wa hu me. Ah me di me wu so abobidi. Aja ti
0: Hello. Hello. Meda CP so so nya kwan ba so ke hello
2: hello good morning
0: me ji so eburu acha me ne na hie
2: acha fa fa so ba acha so free acha te ba kwa mambo
0: ke agasi mami ti o hene
2: mi sira o fa wo futi a o de mai na ene we he ene ne mai kwa so a ekuo ekuo o ma ne kuo o ba ti en ba ti kuo ba mi an sana nya ne sa yin na so bibi wa na ene o de akoyi
0: mhm
2: o nya ba na ba so nko a se ya so me se de o ju o ku se yi o
0: mhm
2: as won kai e kai wo ma wo tia ne ne won chakio e wo abedu so bedu so so ya ka se be go yi e ka wa bo no mu
0: hmm
2: na nya se ko to wa ti abu tu se ma de mind e do se pa ni shira o
0: hmm e da si pi o hene okay hello
1: ba kala wa
0: o go na ka sa ni
1: me ma mo ni ajuma
0: ajuma da si
1: ah mi ka mi da so pa so pa sha te da bu ti da na pa
0: hmm
1: na ba na ko ko su pa ji sha ni se ni ka kire bi da si I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house. Kuku e jafadie ma ndu pesoe kuku fwa usi isi wa sase nyo bia kuku mpi nyo bia odi baisi kuku nbe sonu wate efris nyo nye sikadi ya bobra tiwa ni kuku kuku no kinyanku ponde bana ma tiwa ni mku no ubuwa kwa kredi siku atadie sene pa woko ene ntima mamia kama odi kwe jia tana sefi akwane kwa seke ni mpabuwa sene kwa ate nishwa ntumewe wefia wapuma
0: I'm going to go to the house. twim dia say okay o so ya mamiti o
4: ni nyina ni say as a man enna so funny enna so funny pa na adotru wo mu ni mi nti amika san enwa ni say the backward school is in here na so gan adan for funny di afutu funny enna adotru wo mu e da so koro
0: okay e da si pi okay hello
5: ai akosi poku
0: awanu yi
5: eh se se ko poso ai adimai na min tun kwam o ma kwa tin o ma kan yo nu anapa enye wiya no ma de bia yoko gbo san se enafem na ju so die o ye adie pa pa pa pa pa pa pa kana fo enya wa enke ya fra die ke de bia wo ye bi de ba e nya mi
0: Yamia,
5: Yamia, nyema omo hwehwa anu no omo nyen daachi se ebi wo ba e mamba akuma akuni mienu mienu omo de nkonko ara le we wudi fe nyankopo omo bejo so ene ene wo timatwa ene ye duku akoko akoko ene omo de ayimla momo bose
0: na eje entuma bi kura se omo de ko agi kura de se de kura de agi nse mu santuma Eda sibi
5: yeah it's a bit
0: of Eda si Eda si hello Oje hello
6: hello Johnson good morning
0: hey morning is it Friday na
6: ah you see in Norway
0: hey to
6: yo yo Johnson ya bi shop na Johnson me pusa se Sefe, enume bi koso gana enye yewe na ye pati yo.
0: Ane?
6: Na, mimi sumi diyani se, na mwotu de nipe uya, mwotu chanti ma ye ye ye mwotu chapufro.
0: Eh?
6: Sefe u ne, mwotu se chapufro le mibu, sefe ya me nipanom. Yeni anya, yisiyene insiyana.
0: Ane ane se wawo nipa na uwo hono no e kasi kutwa ntoma na na wawo cheke ho a eh o jeko ho na se obetwa eh na kutwa
6: ebitimi takapa 1 billion enti na nipa wa busu anu mu Jesus ai na wo kan na papa ko fo se uye bibia se cut you are this according to your code you are size enti uko kan e bi se na manfo oton pressure ato enti na uga na mu pressure de ene ni pa be wu o kwasi adwene men to serve
0: eh
6: somwe ya na na otiko bu mu ase uko kan somwe ya se e bi se adwuma be gu da man suma minya ma men tia na busu buru ofenso ako na na afi so ene chi
0: Eda asipi no ai isi no way ana ono afraid free ane eda asipi okay hello yeah 0322083581 0322083582 na kame pema ne bi na kameti manu so mabo ne bi enum asemati ane ai mina kameti mabo wanu enum asemati sense ye hwe sa enyima ekoso na yizi kuskuvis no enya de a eda form ehonum okay hello
7: hello
0: ya yeah, mbacha mene shee
7: acha dose
0: we eno se wa ka se fre
7: Asunyu.
0: Okay, eno mami ti medo wiase. Aha, o ba mami ti o.
7: Ntacho. Ne o me so me o baby. E ma me di ni ko e kurase ko ye.
8: Yeah.
0: ne aseda ana medema wo se madawroma osu unya bredema yen aha na mede edwumade no e ba bebisi na enche ma bebe bi sunko eye kena ai ana edo ebeba so ade ama eye ono kwani jin se mikasi bia wo India ni onu se kala kala kile brown hey na mi se wa he we dey India ni ana ana ti e ba ne ede ba bebi asane kwako akofa nasem clinic ada ba